0: sing biasane.
1: Biasane.
0: Sing aku, sing mbakku.
2: Oh, kui. Ah, iya iya. Karo ngelingno jamaah. Iya. Masih deklan tapi.
0: Iya iya iya. Dileng-eling. Karo